kisone moyo wake mambo. Ndiye anehangaite sa Josepha, ndiye anehangaite sa iye. Zita rangu ndonzi Baba Joseph Makhanic Manyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.